assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara di ma ngi nuyo tay ziar diko tekki loxol serigne khadim ak serigne khaban mbokk mi laaj neena ndax dagan na ci ab julit muy dem di fetlu wala mu wéré di dem fo xam dañ koy fetal dur ko fek wa bu fekke ni lim djubu ci fetlu gi de moy ñi fet yaramam xamne ñi jang xam xam fajj ñoy xol yaram wi ak djumtu ay ñam ngir jema xam liko dal pour ngir fajj ko suba lolu mom lu bax la lu ñu gëreem la ndax dañu l'islam day diglé ku wéré di nga fajo bu dé fet gu mel non waye fet go xamné nak ay gisane la ak ay tane yu mel non mom lolu ak julit duko def lolu lañuy tuddé kahana té yeren ci ay salam non nak ko dem ci ab kahin mu wax la dara nga gëm ko wéddi nga lañu wacc won ci man lolu lu mata moy

0: ya mo am ye fi may ma ca wala ko ci xol mak xewal wal wal kon kun wal wala ta na ngeen wal
1: sikhna
0: hasimun shulibun farisa fatinum mbake nga doobele ki mo ñi tamay wax lor dem na xewali baawan dootul ja xamadan ko sopp cheikh fa nga mak xewal war la lor da dula da ya amna da cheikh fallu cheikh ya amna da tane sa xam la la wax borom gor ko gaaw ko def ngay ko jubaab bu on di waara sambara na xam la bi tuayti ya yar fon nan du yor cheikh ngol ay tan wala am ko ni wali la gal ga ngi ni tar ko dag ba tar da akla yak ku dugu gal cheikh bi cheikh fall ba ki akla la ku de roy roy
2: Thank you.

jamono yi serigne touba nekké keur guma ci ndiarém amna kuma sa ñew fekk ko mu tok and ak kum koy nuyo leen neko ki sama wëlëré day mbirum lamb mbolé mbir yi nekk fi dan leen ma bëggoon nga ñaanal ko serigne bi dal ni bërepp jog taxaw di dem ba ag ci buntu kër ga dal di joxe armel ya neko ana no def ak mbir mi dal ni tedd fi

amna ko massa ñew ci serigne bi am kum andat bim nuyo ba nopi ne serigne bi ki sama jami dama ko andi won dila ko jox adiya serigne bi ne baret di julli rakkay gudd bam noppé ne ko lo wax ko ka ne ko ki sama jam la dama ko andi won dila ko jox adiya serigne bi ne ko boko momé de ya mom

do am safar di defar mbolo mi lo jëf ñu dal koy ful lu doon laangi yim na ko ngir magalam gi doon safar di defar mbolo mi lo jëf ñu dal koy ful lu doon laangi magal gi nak moko da def lim ci digle de moy ñu jaamu yalla ci sunna sun digal laangi serigne bi nak mom ci bopam da na toggi ñamam tangal kafem dibegal mbolo mi yon waangi serigne bi deele de ne ko gess mu man ci bisam bi bis bañuy jaax la dañ koy ñe te xem gaangi ne ñaari nit buñu dende ki di fonk bisam bi dana raw ke ko fonkul ras bu gaaw baangi te neena lo am ci dunya ji ci xati payen ëlëk da lay raw bu len koy ñeeblu mur maangi serigne bi xamna ba xamé aljana ki yefam lo bëgg gis saw naqar dem ngor gu reey gaangi teewul mo xne bu waxtu magalam gi di ñew danan ko yakaw liko kay sentu nos gaangi ni bi siidi di mel nit ñepp ñepp di bekk bisam bi sa bu dikke moy raw lu wer laangi serigne bi wona la wuy jil yalla moko defal mo am lu dul jeex te la dir wuy ci raw gaangi cheikh abdullah non na amnay gaay yu wer yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi cheikh abdullah non na amnay gaay yu wer yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi digal yi nak ñaara gi yo xamne mom la bëggoon moy magalam geek jumaaji yaari yef yaangi jumaaji nak jëm jey mat waye ciol gi do mat te bubu sax dañu koy foot ya salam gaangi seigne babakar jaxatetam am lu lom lu waxoon ndortal jumaaji lu yemo yemo wax jaangi li defi am ci jumaaji jarna xeyna rajax sabab toj ngir liggeeyal bamba war gaangi jumaaji nak legi bi mi yegge digel li fi def magal gi rek fi seus magal go mag gaangi jumaaji nak legi bi mi yegge digel li fi def magal gi rek fi seus magal go mag gaangi magal gi nak dafa lambo dekk beek liko weur ak fep fup julli kat ne yaatalam gaangi europe afi amerique afrique funin manana may jang téré bi ak hadith ndigal laangi señ bamba nak faqa saydi yep daldi de xëñ hadith yi ak téré bi yombal la mbir maangi jëlal xasaydi yaw lo aman durus da nga am yoolup ku wacce limu kamil lu wer laangi ko xamne nak alquranam kat da ko jafé lol lay wax ki man alquran nay boole ñaar yaangi señ bi waxna ko am yolup hadith yi ta am yolup quran ak bu magal witalam waangi yep nak ben bo am rek la wax ko alquran fat sikariyet fat ko dab gaangi magal gi ngay dabe mbolam yi wa gaay amon tem rawla yow mi nga don dab jitu mur maangi kon nak ko am yolup magal gi lumat ati at eut be señ bambane ngay ne lu doon laangi kon na ko am yoluk magal gi lu mat ati at eut be señ bamba de ngay ne lu doon laangi jotaay señ bamba be muy ne akob yonenam ku bëgg teew na nga teew magal fi jaggaangi ku mu la teew na nga jël asleuf ta def ca batay bu yene selle nga feñal yene jëf jaangi lo def ci magal gi señ bamba gi gis ta du xeb lo yene yi dana xam bul wax lu neew laangi ganar ba japp geleem deureum ba ci milliard lo man defal lo manul yeneel dewan jaangi ganar ba japp geleem deureum ba ci milliard lo man defal lo manul yeneel dewan jaangi nun gaay dekk serigne touba ci bir dekk bi lansar yi kat bu nuyobul lenn muñ gaangi yenen ba kat fumu geso gi serigne bi mo tew fi ak wetam gaay yonen baangi gaayangi cheikh bamba kat neena do gis kenn man ko ci to lob yalla bi alquran jeurin jumat jaangi
lansari moy ñun ñi am kër fe ta gan ñi di ñew yenen bi waxna lu wër ci gan hadis baangi man kana yu'minu kon gan ñi dañ leen di teral yenen ba li lañu wax topal digal laangi nan waccu sunnal yi jox leen toggi ñam joxe xif di kaf di rebelli mo gën bernde mbeg maangi nan waccu sunnal yi jox leen toggi ñam joxe xif di kaf di re belli mo gën bernde mbeg maangi way kat ba neena lu gan gi manu manu do te buy dem di netali lam gis moytu xaswaangi nebeul sa jikko te jikko yiwu te neub sa mer bu mar te bu mer tayit may mare yon waangi sagan bu yexse ne mom da sonu nang ko wutal fu ya musunu fa yow fe xel ko ndam laangi buy lekki bu ko boole jëmu yoy xamulen bu de borom kersa day rusur te lor jaangi buy lekki bu ko boole jëmu yoy xamulen bu de borom kersa day rusur te lor jaangi bul gëdd bul xasse bul door donte lay gone sax ci teewu gan gi da koy reddlo ndigal laangi saggan ba saggan dewen buy del ci wat do xalaat dalat sa keur tangane Touba lu ñaaw laangi serign bi baaxé la may le keur gu ya ne fayax mo am ganam ñi bu len merlo lu sew laangi yow gan gi bu nek gangal nit ku def lamu man bam jeex ca tak nga koy ñaan pass lu sof laangi yenen bayit dafa wax ne adiya fatu nak salasatun ñett fan moy ngan waxam jaangi serign bi faguna lajul kenn lu mbeugam lu way di jox nit na don lu man digal laangi ku dal ci keur gu ne warna fonku keur gamu dal ngir picc sax ciar bu muy dal noko roy gaangi liggey bu de jot nga and ak ñoom liggey la nga man se weur se dit bu ko genné keur ga xel maangi sa bo sango genn duy say pass mu fess nga ne fess bo del ci waate di laaj reer gatt xel gaangi siare warna la kenewul bu len ko defit waye ndagam da ngay joxe dal bi wat ko sof gaangi ki teru amna lu war kañ teru am lu ko war ku waccu war war ya def nas njombe war gaangi ki teru amna lu war kañ teru am lu ko war ku waccu war war ya def nas njombe war gaangi ñewal te señ bi di tax teru te señ bi di tax kon ñaari tax yi bu ci toj soxe ñaax gaangi gan ñepp yalla nañu am magal te dekk yi am ñubek ñubek señ bi beug yalla mega maangi gan ñepp yalla nañu am magal te dekk yi am ñubek ñubek señ bi beug yalla mega maangi subhanarabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillah.

lu saxel dajoo nak lu saxel dajul ma jog sant ban bat ngir moma may lu saxel dajoo nak lu saxel dajul murid yaangi bolo dilim seeni may te man jemu malim samay may asal dama rustorax ngir lu reey di ma am te xamna ni man la ji wonit saxul lu ban la ji won ak lu baxul bunul te tay ma ngi sax lay tiranga ki fal kulaqan sangam dakoy japp ray mu farafal ko aw tundu may koy alal da fay sant deng deng mu and ngeeram te far mel ni ab tole mbate gewel ludul jog ni jaram tay aw ndigal di farlo ko waxo ko daw jekatul dama fek ndaw suu param sekk bis te ndaw so sam sut param yep xel majis muy faso jog begel wep far ba far yep ben te aw far du jël mi ngi waje kay selsel rek bek te na wep far yow na sam xel di dal mi ngi japp geetam di xepi param ba to yal na seeni serek seeni xol ma gis nang muna wax ma lo beug yow manako ludul jël la man soxlawul ku jël la ludul ndaw sa ay nax la jël ku jël ndaw sa mo jël la ay nax niwul lay nax niwul rek la beug man te kuy wut ludul lola ay xelluwul ko am yalla am lo xam ak lo xamul ko am la ludul yalla am nang bugal ko am yalla am lo xam ak lo xamul ko am lef ludul yalla am nang bugal ku reeron ku deewon ku taalam fayan kamaj rek la won serign be mawal ba ma ngi bex nak di wal gaay fay namay sante gi may xarit yow waxal ma wax yalla tay ji ak bu yonenam ñu santal ma sa sang bi may degal dama bonte sofante xol xos ba de te motax ba ma mabaxit te saf saputal dama bonte sofante xol xas ba de te motax mabaxit te saf saputal dama dik def kenn ko xam niki xamul leuf manul leuf mu jog fam mafal ba ma ngi ne del ngeneel ngeerum te def kenn tay nak ku wetti kurel geerum na ko gem na ko it santna ko ngir moma jox man lu saxel dajul geerum na ko gem na ko it santna ko ngir moma jox man lu saxel dajul xarit nit ñi ken man la tax ñi geerum te ken man la te ñi gore de ke jew dañuy lek say yef di wax say ayib defal len yow rek ngir yalla yow fajal len lor fawte nopi kon ñu jël faw say lor nga jël seenu yiw kulay jew te yow do ko jew jox na lay tono manga ñayam te des nak taxaw kulay jew te yow do ko jew jox na lay tono manga ñayam te des nak taxaw sa xol bi bu muy war waré kay wañax

rek saw sas ku waccu sasam lamuy def ci bopam la xal setalaw la lay war ci nit ñepp yow de ko def defar fatte mbolem la war nit ci yow ku yalla lay defar lo njabotam gi kat da ngay muñ ni suusi nga gis ñepp aw muñal yow te selal sa jëf kon nga am pay yalla far gën ñalay dox di jëw xarit deug bul gaddu lu tank nit ku gaddul nit tank gaddu yi loram xarit deug bul leb leyit leb ak leb le tay ji dumay ken ngeerem ku ñaw leb la say yef ba fay jot fayul da fay yaq sa der nga yaqub deram te ko leb ba fay jot fayu ko kayit mu far deñ ci say mbir nga deñ ci mbiram bayil nit ñak seen yef wut sayef ba fa doylu wallis ku ne ki yefam liggeyal sa bakkan ku yaakaaru nit ba far jekki jambat loram ak meram ku yaakaaru nit ak lañuy jëf ba tax mu xey tedd koke yorul am xelam lu bon bon na ngay xey di def fawulef lu faj soxla bul fete wo lekku ñam sa bakkan moyul di gangal gangal ko lu ba diw sasam di ciirem amal lef ci as fulla am as njariñ amas itte ndax yalla may las xoram defal yow te jël mba nga jëf jox ko sab serign lepp gën fété wo xala cham ndegam nak jëfo jël jëfo jox ko yit te gallo ko lepp kon batay do loram ndegam nak jëfo jël jëfo jox ko yit te gallo ko lepp kon batay do loram nit ñi nga gis jëruño waxal jëruño defal lo man di def yow de ko def ngir yalla dal lo wax waxit ñuy wax lu bon lo def defit ñuy def lu bon lo jub jubit ñuy deung dal lo soñ soñ nit ñuy saxar mba sax ñi fay kuy def jereet shaytan ñew fay ko ti dal lo xam bu xam bit ken du no yaka waja bax waxuma wañax cey li ke rey mbir amna dal samal sa digg ak yalla yow li rek ka dess soñe ka yete kay xulew nit weyna dal nit ñepp xam nañu wepp way xam yepp yiw ko gis mu ngo ko xam xamam dafa lottu dal ko ci fexé tere jëf ju bon ba wax ju bon ma nga lay fexé nono ko bañ li xam ko dal ko ci fexé yobbo ko won faña jup awon ma nga lay fexé teggé ko fañ tay miccu dal li na ngeegam mo am la gën na nga yow yow fa fa ci ñepp seeni mbir tay waxu dal nabul tewe nopil tewe jappul tewe farlul tewe santal te daw tey muslu dal nun ñepp yalla nam yalla may mucc ak jariñ fa wa ngeeram ak pal gudul dañ mukk dal mbok ak murid ak jambur ak ko man di gis buy dem demal buy jek yit ngay ñukku dal ken reeratul tay ngir ma ñepp ko xam bu wir ko gis demul dafa jox mbiram shaytané dal kuy bañ digal shaytané mo saytu mbiram shaytané nak kum saytu mat nay wattu dal li tax dawal li tax moyul li tax bayil ñepp ak lañuy def tay fexé raw faw dal ñaaxal sa bop ak kep ko gis muy sawar tay daw ludul sab sang wax ji ngeup ko dal bul woti nit bul soñ nit bul khutba nit wel ak sa bop ak waji daw ni la ñeub dal bul woti nit bul soñ nit bul khutba nit wel ak sa bop ak waji daw ni la ñeub dal ken dootu gis may wax ku dul sa bop leuf luma deeti wax sa bop tax xamna ni dal luma deeti wax luma deeti def sa bop tax nit ñi ma gis jeruño ti ciow ak ciona dal kuy bon na bon kuy jum na jup lu ci man bi am man may liggeyal ban batay gem yalla dal kuy bon na bon kuy jum na jup lu ci man di am man may liggeyal ban batay gem yalla dal murid saxara ngi ni setal mbiram te xalam nit ñangi daw di ci jëm ak seen yef di gërem murid saxara ngi ni setal mbiram te xalam nit ñangi daw di ci jëm ak seen yef di gërem
ko gis da koy bëgg kay téro ka sanni yëfam.

la ci jiitu mooy sa digganteeg sa bopp, da nga war a dimbali sa bopp. loolu la l'islam njëkk a jàpp. nan ngay dimbali sa bopp? mooy defar sa bopp, yar sa bopp, sellal sa xol ba doo ci yéene aw ay benn jullit. loolu foofu la tàmbalee, loolu foofu la takaful tàmbalee. suñu borom da wax ne, dafa wax ci alquran ne wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaaba man dassaha. suñu borom da la bindal, defal la jëmm, defal la bakkan, mooy sa ruu gi nekk sa biir rek nga mën a jaar ci yoonu mbon, mën a jaar ci yoonu baax. suñu borom nag ne digal naa la, xamal la itam ne ki gën a baax, ki gën a texe mooy ki nga xam ne sellal na boppam, defar xolam ba mu jot. loolu ñuy wax tëskiya. kon foofu la takaful ak dimbalante, foofu la tàmbalee, mooy nga dimbali sa bopp. dooyam ci defar xol googu rek, waaye da ngaa war a dimbali sa bopp ci fexe ba am wér gu yaram. lépp luy yàq sa wér gu yaram, lépp luy yàq sa yaram wala mu lay lor, lor benn cër ci yow nga moytu ko. loolu l'islam da ko digle. loolu kon mooy wetu adduna gi. nga fexe ba mën a liggéey li nga aajowoo, lépp sa jëmm aajowoo ko nga di ko defal sa bopp. lu foofu la dimbalante tàmbale, nga dimbali sa bopp. wabtaghi fi ma ataaka allahu daara al axira wala tansa nasibaka min addunia wa axsin kama axsana allahu ilayk wala tabghi al fasada fi l ard. moo tax ci l'islam dafa xaram nga rey sa bopp, xaru dafa xaram. ndax moo moo jëmm ji, jëmm ji yàllaa ko moom, sa ñëw cee soppandiku. sa ñëw jekkee kenn damay dagg sama loxo bi wala damay dagg sama tànk bi wala damay rey sama bopp, loolu ab julli sañu ko. suñu borom dafa wax ci alquran ne wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahima. rasul lay tëkkoo ci wax ne képp koo xam ni jël na ngànnaay wala dara rek gaañ ci boppam wala sax mu rey boppam, kooke faw sawara la jëm, kenn mënu ko taxa dugg àjjana. man qatala nafsahu bi xadidatin fa xadidatuhu fi yadihi yatawajjahu biha fi batnihi fi naari jahannama xaalidan muxalladan fiha. te moom bu duggee sawara duudu fa génn. xam ngeen ne am na ñoo xam ne bu ñu duggee sawara dañuy génn dem àjjana. jullit ñi mboolem jullit ñëpp rek ku ci dugg sawara da nga mas a génn dem àjjana. sawara fuutukaay la rek ci jullit ñi. jullit boo xam ni deful lu baax, tuppul suñ borom, nekkul ci li yàlla gërëm di tooñ, di jël xàqi nit ñi, faw yàlla dina ko fayanteeg moom. am na ñoo xam ni fii ci adduna lañ koy fayanteeg ñoom, mooy teg leen ay wéradi ak ay coona ak ay musiba yoo xam ni dana dindi, dana leen xetal. buñ setut nag, buñ duggee ci bàmmeel, foofu lañ leen di fóote. bu bàmmeel bi mënta setal sa mbir nag, faw nga jaar sawara. moo loolu moo indi ram. am na ñoo xam ne ñu dem ba sawara am ay gars yoo xam ni dañuy taxaw fa kanam suñ borom ne leen sama waajee nag dama bëgg nga xaddi nga tin ma ci. loolu mooy ramm. suñu borom ne leen mën ngeen a jàpp seen loxo ñu dem àjjana. waaye nag kii nga xam ne dafa rey boppam kooku rasul lay dafa wax ne kooku dara mënu koo tee dugg sawara, te bu fa duggee du génn xaalidan muxalladan fiha, dafay béel ba dafay sax. moo tax ci l'islam xaru xaram, lépp lu yàq sa wér gu yaram sax dafa xaram, lu yàq sa xel. moo tax loolu mooy indi ñu xaraamal mboolem luy xeetu dorog ak yàmba ak xeeti yooyu ñuy tux nga xam ne yàq jëmmi xeli doom xelum doomu aadama wala mu yàq alal doomu aadama sax, lu mel ne tux. yépp boo gisee ñu xaraamal ko loolu la. suñu borom dafa wax ci alquran ne ya ayuha alladina amanu innama alxamru walmaysiru walansaabu walazlaamu rajisum min amali cheytan fajtanibuhu laallakum tuflixun. innama yuridu cheytanu an yuqia baynakum alcadawata walbagdaa fi alxamri walmaysir waaye suddakum an dicrillah. mboolem xeeti ñoll yi moo xam sàngara la wala yeneen yi ñuy tux, yooyu yépp nga xam ne day yàq xel wala mu yàq alal, yooyu dañ ko xaraamal ci l'islam. loolu lépp nag dañ ci